Magandang gabi sa inyong lahat and welcome to Mabuhay Let's Talk Arts. Isang oras na naghahandog sa inyo ng inspirasyon, impormasyon at mga magagandang awitin. This is your host, Ida Bell Bernabeu.

0: mona a kwa ka re nkhono a e a go nkhono ta
1: dikete ya sa nya ka ka
0: ma go mo la tsomo se ka na ba re ke sa ritwa ba bongata u ya meseletsi nje.